0: ta matawpan pa ni nga Radio Tau. Luto mamagnyan.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, ani na jorang kawa, padingaran na malawak.

là ta nhà đi cùng ấy. Eh urang sa milan macam kasa na majol na ma ba cha jambua e pangang digalang sareta kita urang ina anak mereya nyarawang ka bilapakan nanang Meraya tadi hati nuang kaku amat kangau nya kita pindah ke pangau libau raya rinjan kaku nailah.